0: Yo, 5 p.m. Friday. Junan balang araw ang ama. Yolo Radio, Live Music Hour.
1: Yo, ngara Jackie ngulore. Kuyula. Yolo Radio. Napuan dalawang namin. Tiyal mapro. Yo lengon cucut na.
2: Tira wili wili gandi mo ngarai. Gandi daru nari malabala warung ramin jil wajang gubara. Tira wili wili gandi mo ngarai. Gandi daru nari malabala warung ramin jil wajang gubara. Yang gubara jumbing alur bingkul wajaga jaran yang Yung ding
3: Yo, Ngarayako Steven, you're listening to 88.9 Yulungo Radio Nolan Boy.

0: Nyobok mga kumakalama, Rock Hour, Wednesday 7 PM, Thursday 4 PM, ka Saturday 8 PM. DL Yulung Radio, 88.9 FM.
1: Nya ko, labit, doang rakanin nan, milin gimbi. Ang nga man, radio, 88.9 FM.

0: Yo, we're listening you on radio. Don't jingle. Ngama kayo ng bakpak to.
1: Yo, ngara dual arts radio ngro wanga ka ngara mal ngomba ka duli uni mani ka kurar numa tonga ko radio ngro uni yan jamar ko mangi ko na balin pichen ngara ngoli na kon uni mangi ko malan jamar ko na ngun dil ke ngol jamar pro ma tualen melkaring ka rulang duna tipal na marga numa tonga man jamar ko le ma
2: rau ngai me apuno ngoli ngoli yol ngo marci ka mitungai ngoli ka uni napoli ngati kawal ngoli ra dan mane kai kaduana uni ngara tu ra dana

0: Joo, ngarenda ka Rungi, Yulong Radio.
1: Joo, ngarenda ko, hango, kayo ngo kota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, may mengondara ko, komat, ngarit mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka, yungo ereo, diya, irkala, kayo lingon.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuila. Your radio. Napan dalwangan amin. Tel mapro. Yo lengon cucutna.

0: Walom dango leben PM na yakkoron wallo.
1: Census cha marchega diang Augusto. Na manju ka orpam kongon. Ngungin ligong gayon plan resources kumala communities ko. Palanya malanakun wanal na prunit bulo transport. Na kurbalang health services marichi. Wanal limurinit fields kumala kiko budpuloko. Bingur bushmur kabala sitilil limurung janit limurutung ama nukung. Census ngurya warpam uniensa metrislika. Nindumaram nungo instructions kalki uninel janito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ya Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Ngara Johnny ngarpiju. Yo ngara rula kamat wala dao te aku mata mata. First ngai dola establish. Tuala nya mata mata nya. Ka dola ngana purun ina naya gora. Ka mari ngana purun ku dola wangan nya. Tuala nya mata mata nya. Ka ngurungunya work turun awala dola outstation. Mata mata ngura. Ka ya kunyang ngai dola ngai bal kana purun ina nya gora ka ngarpi jingura. Ngara ya ku dara ya gora. Adula ngara wanga ya gora. Adula ngai wanga nyanguni. Main mabuk mak tiro bungkang wanga ku yukari diwala dao. Tuala kuriri ngu dao. Dia ku yukuni ngai first established wala air station. Mata mata. Ka dia la dawa iruna. Ka you listening radio 88.9 FM.

0: Yo, namer bukmak ka ngaraya ko dal yingi ya goyola. Lea dalin mer ngaraya ulongo. Jambar po ngo. Unay rapay kakapoyak na ngur. Kupaw pa ang ningra ko darok. Arang lega jambar po ngo. Wang adarok. Ano kung bukuro pradiyak at ko. Ano na mga nangyari. Galkar nga na to. Dual tarok to nupayam. At kanil mo to. Jambar ko lewa jaga. Kagapman na ngula. Ngayang mo bilmram. O nang mo. Kuya nga na bibil mamar nga ito jam lemur ungal rambang igal ki yol ngo kapalanda nga ito maga merdukal lemur amanga men room yo ka ngara poko urpana kon tuar wanga ringit ngo yol ngo ngor ka nam na ba pro dial kanina kadual ka jaga dia kuanga nurun ngor atawanga ayo tangara ka jaman. Now, local decision making, na kon room, na kendo yung may room, na mga mayan, kapoyak ko. Hindi pala kapoyak ko. Kagal yung kurumata ko na gabitan wanga. Yo, tuwalgam, morongon, sa murodal kabitan ng arato na wilakram, napur kajal tirang ni, na ito, government to, maradarangan yung room, ka, jamar kulay utokkar, darangan room gor ada yang room do para rale yun mer margale mer tunga mga men tukar walang amany makmeter wal tu jingutan ka wal tu nguni gambat ka room maram ka gaman kang room ini na number 2 kamuro uni gabikan napur ka jalter uni gabman to to makmak ton yorong o kakal ko mayalew ka room ko kadarangan doon yung dukar ka number 3 naman na purngole kure po yung lecho may magtukar ka kung kayon mir para rali yun mir room ko ka kakal ko rung ama kule oro. Okay, number 4 na program ma'am o jari yung nga purong kuyo nga puro nga na palmirin ka walang room ka kuya nga nawe ka main kitir walang kor marga yor ngo ka ngayang ngomir ka mulkur walang kuya nga nawe muni room kor gali kor walal tumal ma'am dukkar nakin wala to na puro yung dukar kurgama marga to ni dukar limur jamar kule jama wala to mamachi gadangan wala to ka ngunye wali kalkil wap to na puro ngal room lilman makil number 5 ni gabichan we want government to talk directly with our clan leaders ka meet with regular nawe with them side by side. Tuale number 5 ya. Tolgam. Na purgajal ter ngoni kaman toto. Komur wat mana puringane na komur komur margale murto wangaj mana pan mer rambangi. Rom go tiak na cendule mur jamar kuling jama. Na cendule murto wangau jaga. Ka bok makan kroto mer mala. Ratu jama rambangi. Yol ngawalal ka gapman kung kaya merbalalali yun meron. Number 6 kaya ngay gamro dual gam gapman kaya to gulyo na kuya nga nangor na may maklimurong ka walaw yan bito kabi room jaman do walal marangi natyan wal tujaga limurong ka lang o kaya yan ka buti bito na yol ngawalal lang marklim to rambang ijama walal to kulyon kuya nga nang mabalan yang ngugam na purmayang na may maknumulang balan yang ngur kagangan wal to lom jaja limurong kalang ngur kawala ilakan yang merungan walal main ganachan wal to jaga limurong kalang ngur jamar kulyon taro adeli ngay kangura ngole yor ngole na bijan lekan ngor kanamir kabulo bijan koyang ngai ngole gap mantu ngai pin berga ngai kabijan koyang ngai benana ngamay mak beli ngai kana right kunamir ngulok pala jamo na ngalcen ngai tul jaga lemrung galang ngajamar kleu kolion ngai to gapman kolion neto tukar koro tuala candeng ini kau yang ayam benda main makni kau ayam tam anjali ini terong erna perunggal oleh ni gapman karena perunggul ngolides malah itu rambangnya jama rambangnya saat by saat beli merdu jama rambangnya marga lem tu tukar mamunna gale jamar kuleu uni yutta ya ka yutta inga jangoni lemur tumal mam tukar uni nalkan wal tumaga ya mere kurum gurmain getir jamar kule ya kan wal tu ya kurumain getir ya kan wal tu orang acara inga main getir par wal tu mak mak tuna del kurorong anung ngap man ko karum gulem rongalango ala tu jamar kule ngutan ga yual trian rom luaptun yo pranya Number 7 jangai gabi jan wangan akon lemur yor ngomala bukmak kajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rali gal ketil lemur ngal gamain ketil lemur ngal rom ko protokol sual ngali kalakam wal tu marga butur bikin lemur ngal ngau kan lemur tu walang butur bikin walem tu tukar nama ga mermam lemur tu ngunin gongga nia jamar kulin lemur ngal lemur balai bil mam napungal lian yaka balandal meter gal bil mam lain yaka rali ul ngol lain meter bil mam ngena pungal mar mar tu dangan ngai tu wala jamar kule balanda rom go ka yor ngol rom go kadara yang jal kring maga ya meril yo number 8 kamro napur ka jal ter napur to kumur bana namir Yura namri kor rom gor kapman kal kapman ka yorngo napungayan marga lemur to tukar jangan mengamayon dia kewa ngau kapoyak nal cengai kadara ayol walal ngalem bukanin na dia le kapoyak lemur to jama lemur ngalang kurtarang naur marga ngai to ngapagi darangan lemur ngapman to lemur to walang darangan tukar jali murtu maju jama yura namir kamar darangan namir ka ganjar mir balan muningal itu doli jamar kuling maritu balik nangur bilmram ngayang balan da romgo ka yur ngur romgo ngaitu dia ke maltun pelajar acara korean ko manjma korean tukar kor ka balan gali muningal itu yalla jauh una dalil leadership limurungung kawal na tumuti limurung gama muruwarin bala yo balanya yo number 9 kamru limurung dual ngay kabikan nakon wanga sarok limurung kabikan wanga napur kajal tirangone kiamar kuleo kacan derum ngamang ngamayon nakon decision making guru Emar kulit di jama. Ini tu buku atun mir. Dia lagi poyak. Ka balang apa gitu atun? Dawen court lil. Marga wala tunggu ni court mur jama dawen. Kalau lemur tu dia pun guru penolanggal tu karena nak kalau lemur kajal ter. Ya kawalal tu ka ngama-ngama lemurung rom. Nanya lemur tu dia ngama ngamayon kabala guru penolanggal wajah tu tangan lemurung. Tuala candi lemur tu ngama ngamayon dukar maga mir kot kor marga lemur mayangi yun lemur tu bala yun o nakun lemur tu jamra kulen yun nakun bala ngara kal hiral kal yul ngurum guru wala yun guru pan marga waltu mungkin nama kakal ko rom ko Altamati ngutan gayar tu nabi ngoi ya ikurong odole mar tu balik na mereka rom ngai atam diang bala menilim kami terbalan dal gari rom ngai kalim rin mar tu balik mam kajamar kuning kami tu na tu balik un kalim rin jajal waktu dawat tun marawal tu dawat yang ngatir rom murja yur mo kurdangan yur nanga pagi nang dangan mati rom ay tu marang ngamatir na wal ngan kaja mar kuling lumurong ngayang ngunyalang kuin wala nya number 10 mga kapitan mga nungan daw gapman kuin napur to malmam dukar o jari napur to napur ngalang napur jamar kuleo nalcan na perdoalan berartinya malam ngutan malam napuroyan do jamar kuleng napurong kuleng napuro tukar belgal kena kurwajan waltu main getir karena naku napur kajal ter waltu main getir ya katun ni dia lebala ngamang ngamayon tole wadah ngay dia lebala kut kurwajan ngay dia lebala rum ngurung apa kekur napur main kita cina napur terjaga walang jamar kuleng napurong kuleng ngom Anak perunggal ganjar gurupul, yo. Yur dua anak perubahan ngoga anak jamaah main makom di al nakon community ngur. Mungkin ini anak perunggal ngoga yon. Rupiah anak perunggal ngoga yon. Ka girip mana anak perunggal building mana mana anak perunggal ngoga yon nakon pandeng ngoga infrastruktur ngoga nakon malah margalem itu main makur yang tukar kurulum kurulang jamaah. Ka ngamang-ngamay nolang tukar rupay itu kung kayo napurin kabulo napurin do kung kayo wala na mara napurjal tukar ko na kumain makuja maubalay tukar lil kabulo nga napurong mulka malawa nga malaga ngata napurto nawe yan ngunawal ngayon yung aray nguna napurong ilkipo yung napurto jaga walang jamar kuleo yun napur pichan debilian na kundo di paling nga ni na prindugong ngayon ka kuroto miril maraga galkan jamar kuling nirpan yo pala niya number 12 ka bijan nga wanga na prindya kajal til ni to government rally marki wajt man na prindya pal jal kril mulkal tuwal rom lil tipal akun kapoyak lil Ya kan kabar kung napurong nyama. Kabutul bujun napurong. Rale marikikan nini napurong kaldeal. Gumur-gumur limurto nina. Marga limurto yura na mir. Kakungay on mir. Kangama-ngama yung dukar. Napurnung utulakam. Na napurgamay maknayatam. Anakku napurmayang gitin. Anali napurum dungutar. Nalcan napurto... Darcel kom rom ka balaya walang maga ray prip mil rom lil ka kung kaya na mil rom lil ka jaga mil rom lil na prong walang do jamal kuling nirpan to wala na prong yalak umiro na prong leaders malakanin na to ka jamal kule walto nguni bilian maram pero maram at dukar ya walto maram palanda walto rom kumain gitir ka yorong walto rom kumain gitir Rambang yang dapir kum Ka doli nyolang kum tukar balawal Tukar nina yalak kumri Balanya
1: Yo thank you naman ko Butur ito daw tambal yolong radio
2: Yo yolong radio Dar menyak tak tukang ama Bicen bila yolong malah

0: The time is 1 o'clock.
1: Yo, buk mak na mil no ma. Ngara ya ku bul kanoi. Ka wanga ngara ka do ala yol ngurai dia nulun boy ngor. Ka wanga ngara ka di pul kam aire 8.9 ngor. Ta perek.
2: Kill.

0: Hello, ngaraya ko naipiri. Kumana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngaraya.
1: Yo walam dango 4 AM na.
2: Yo ngaraya ko Wesley Damarandi ka health worker. They are little proud. You are listening to 88.9. You're already here. Your time. Mind mark.

0: walom dango ka 5 AM na chara anan
1: yo mengin marako ng rajaim sibayong dial na kun makangama 88.9 FM dial kalwin ko ka stay tuned
0: yo ka welcome tango yo ngo manikayo awa.

0: Hi, I'm Dunstan Witra and I'm from Bestwick Community. I'm a media officer and you're listening to Yulungu Radio on 88.9.
1: This educational material is brought to you on Yolngu Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: Yo, good afternoon, Dwanja, Linyo Blanjan, Kagalian, Linyo Kanina, Kalinyo Tutao, Gurupanakun, Numalangunin, Anit Bingo Walang, Dwalinyo Kanama, Chatiang Bala, Wayne Bumalajamar Koleo.
3: Yo.
2: Kam. Lenyu tu lah kalau banyak kon nama langgal daun, picha unian nama oleh kamar ciga kama jamar kon wayingo, awan nama oleh nango chat balik nama langgal milkong, uningai kalau kalau picha ngam the three line unai dingai kango rajura ngor, uning oleh wayinga jamar kon malal, wanga jangai line unakara matcha, uningai kalau kalau uningai to you to kangutan, uningai to you to Wangan nama, ngai tu tau lagu yang ngah. Indi yolngo community waller, kamen mak kangun yang ngai second line yang ni, ngai ding ngai kalakaram, yuto ngai tu wangan nama, udah lagu yang ngah ngai tu, ngai ding ngai kalakaram, ngai medium yolngo yuto, nakun. Kangun yang ngai ka third line yang lakaram ngoyong ngaja, ngai kalakaram, ngai tu Tawa lagu yang ayu tu, yul guna kon ngai kureri, yul ngai guna normal yul tu.
3: Yeah, that's right, kali-kali.
2: Yo, ka guna ngai lina le mantu nakon tawa lagu yang ayu tu, ka ngai guna nakon ngadi berungu kama ngai waingo. Main mak example nakon ni tu lakar ambikan kan belanja tu. Guna ngai tu nakon January bon ngai tu kama ngai guna first mantu yul tu bala white pilil. Kajakap ngai tu, nesto osistai. Kanguni ngai tu, amain makum yoto ngutan. Walanguli lain wariun namu na bir ngai tu ngutan nguni yoto. Kabulu ngai nguli wang abikyan kam, nakuni murungkal sista o nesis. Wai, tuwal nito yoto nyunguni pulurungan, marangulungi palangalin di ibikyan wali wang nga, limurungkal. Kalimutu kanguni ninan nakun, kabulu ngai tu nguni ngalin di yutangal yun. Kabulu ngai tu gama nguni yoto. Kanguni ngai tu ka yoto, amain makum ngutan. Nakon nguna second line ngur, anguni nga makur. Anguni nga ito kayo ito, bikin ngutan gam. Ngutan nga ito marichi. Anguna second ngur line ngur, para nga ito marichi rally nga ito kaya roptun marichi nguna nga ito ka third line ngupan. Abilin mamari ginado a line means, eh? Nilagalakram wal limurunggal. Ngupan nga ito marichi, anguni nga ito ya roptun dya, nguilil dya. Pala nindo nguni nga di pili ngun jaka ma white pill nga nga nguni waltum naman dukta nga nasista nga o nasista nga nga nguni yutun pala waltun nungu wangan bikyan away tuwan nga yutun nito ka ngata gurupan bikyan bili ngata nito nga gurupan ngata manjmak ka ngamini manjmak ngamini manjmak ta gurupan ngata nga karungan mam nito ka nguni nga white ja pala second line mar nga ito nguni nga yun pala iti white nga ito rungi yir Nguni nga ito, yaka nguna white ngalit yun, bala rungi yun, second one lil. Nguni nga ito, ngula na kami lakaram, kanguni li din, nindo nga nipiringon, ngangto nito doktor, o sister, o nurses na, health workers na, walto nungo bulo information slakaram, nguni nga ito, why nga ito kanguni yuto, white yapton nan ngo. Pala niya, muka bala dyan?
3: Yo, that's right, it's this jora, white pill ngo, is nakun milakarama jora. Yeah, and it gives a picture to the nurses well, the doctors gal, nari nungi yoto ka ngutan.
2: Yo.
3: O nami rin nungi yoto ka.
2: Bebigyan nungi nga ito kalakram nungi diya nga hindi. Wala lang gal. Nakyan nga ito ngutan nungi yoto, manmakom, nga ito kalakram, magi kumalan diyang. Sisters na walang, doctors na even health workers na. Yo.
3: But there's pulo dao.
2: Yo.
3: And we'll come back and give you that pulo dao next time.
2: Yo.
3: About na duri dao jorao.
2: Na ngai pulo duri dao tiak na ko jorao.
3: Yo.
2: Yalla ko milingi to bulanyan pulo bukurong ir galakram no malang tao do.
3: Yo, ka wur pulo dao ngat tapoy.
2: Ngay ngay po yo, ngata po.
3: Ngay ngay po. Yo walal.
2: Yo.

0: Yolanda.com. Tunji. Yulong Radio.
1: This educational material is brought to you on Yolngu Radio by ARDS with the support of the Australian Government Families and Communities Strategy, Communities for Children.
2: And we were talking about na ngatta ni yuruk gurupan.
3: Ngulim kadu ngatta ni gurupan ni magyutu na yuruk ngatta gurupan. Warakan wain itu maram, un itu vegetables maram, mulumu malain, ka mixing itu bican batan, ka bulungu kumnan ngayutu, bala gurupan ang anyan. O mapu, o bul maladualiti, o pirata, ka uri po mala cereal do ali jamar kole ung atta ka ngura shop ngur ka
2: panikin mer
3: panikin mer mala yo
2: yor dor kon panikin mer
3: kon ngi panikin mer ang atta ya ka daro wan military ang tukuro pan ngi yotun
2: ya
3: ka uri po ngi ang atta man mak military ni tukuro pan yotun ngunan bala til chipu nang atta limurungun yul ngunan ngi ngai man mak na military ang atta
2: yo you are kale kale man mak military ang atta
3: ma
2: yo
3: kangai dunguni yutun ngutanan wait jamai mak tira balai ngai tungali un mritir kanguni ngai yutun man makuman ngai tu kangutan
2: yo and keep giving the ngamini as well
3: yo ngamini ni tu yakam ma kurup ngai ngi yutun biak pili pili ngai ngi ngamini man mak mritir
2: yeah so oni young girls yuro kurupana ngatta bitan bili every day that yuto yuro ngutan ngutan man makum
3: yo mga kolon na daw dari blanya ng nito ay young girls to young mothers to grupo ng tabi kan blayo to ngayon do yo to ng utta na may magtira
2: so we might come back and talk about some more daw o jora po daw o
3: yo gaya
2: wait po jora
3: yo gaya lang ng mga nito bulo blanya ng bukol ng ir ka grupo ng malay bulo daw o wait pilpung ni jora yala la bulo ng malay mangi kung balanya
2: yo yo walala.

0: material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malay anding lang marikin. Ani nang dinyo ka balalawar ko yun ng arra. Pai, malay marikin. Bicara. Malay marikin ko. Ang ayin bicara ko niya pa miring ura ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo, mil po na. Nakaral wala nga. Yo, pala kay bicara na yaka na. Yala nga lito amin yung na yaka. Marikin nga lago. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung machin nga rin ngurong ko nga edulikor. Marikin lang yung kan kandar ko. Kadabay yung nga rakan. Kapitira kan mga nga eh. Jaykar niko, jaykar ako yung mal turjal ko. Para dalwa nga maringi. Nidulid nga, pitira na mo. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo yung naungur eh. Naungur wa nga. Lari bambit wa nga yako. Kapala lang yung kanmarikin ang hirat ka la. Ngurugan niya lang na lang yung kanmarikin. May makandar ngun dya. Bala lang yung nangal na yul ngun. Yuri lang niya lang ngun di mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin lang yung warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggang almacin nang alnyukan bae liwan marcin yan ka gandar mun ngayawangan bae tial ngalinya nawara ul alam cagur murder adut linyukan nenan nenan linyukan yurjan ngarna linyo bae ngulinyo ngata kanalukan nakapu ka kulter nyang bae ngo nenan linyukan ka bikan yal nyo dalna nang alu kai kanaran kulta am ngai makin muni madai ngam bae bumala ai makin warakan muni bumala Dinga na wala, gurm din nga yung waloy, bala niya na kundual walo dal. Ay kultang una ko nara kang ala jaykay na nga tal na warakan na nabigya nga ra. Para lang yung jaykay yun na. Jaykay rin yung marikin kan, kangayin daba yung dar na nangal. Yung nga lang ngadip miringoy. Ay yun, maladuan dya. Para kayo kan wala yun nga lang ngayi. Kung una ko nga may bigya nga ra. Saka ni nga tiligat yung nga ra tadulik ko na bigya nga ra ko. Ayo ninggi kan maji kan do jai kan na bicara ngara. Amari kenda burna lenyo. Dar kan do madual. Ya kabar lenyo dual. Bilgan lenyo kan ninnan. Para lenyo yul ngo. Nyalang barang yul ngo benana. Nyalang barang kada bunnan bicara ngara. Ayau. Ay macin nga hatenan nyalang mukul merengoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Rakunya rako. Mahebek manda. Nga hatenan mara macin nyalang. Kamala yung ni Burum na guro pa warakan niya lang yung makilukan ng niyang urla. Niyang ura, tawarakan ko niye, kuyiye mala, tinggal kan waloy. Lukanan linyo, wala nina na napur, warak una nina na napur. Kamala yung makin ngati na linya lang. Kamar kong linyo ngundi wang ang urja marikin. Pala nyo na kung una landin, una tabla. Kati pala nyo kan marikin na yung ni. Barko nga ni, yung linyo yung ni jaykarakan. Pala linyo, ninanan na perukan warakan na makin batay niyang uran. Lukanan linyo makin malan ninan. Pala niya makin nyalang atinan.
3: Yo bukpak yol nga, ngalay milkirinji ka nga may maka 88.9 FM.
4: Elvis Presley was a model citizen. I've compiled a list of his traits for you to practice. Number one is dancing.

0: na mire pop magiyon ngo.
1: Yo, tenjang ra twin debuting ka dual kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys te bala na kon MP ngatil deng MP ako. Tenjang ra twin debut ka Terence Kuruwin. Yo, dao malang ito lakam national ka del Buffalo Boys ngo. Abala nya kam.
2: Yo, ara ako papi. English time ra Terence Kuruwin. Nele muleka orin tumula ja mawa nga family pendri olang mitton molmo lon mai le mule ka nei le murung pu ja ma le mule ni bel newe polanya tamba le mule marche na kon out o wa nga ngoi ja ma ka rungi rale nele ja ma le muroka ba glorious kalmala o ngula na ja ma kara galpo pilma ole sta kole mule ni marche bala weekend na kon saturday pala push til na kon malan singil der le mele fishing line den mala jawen ba on garan jo le mele jaman ka garan ka gal po male muro pois ko a bala nya
1: yo ga how ni ka feeling on ni de pal ja jamal waptun how ni ka feeling lecho pray on go trumbal nable how ni ka feeling
2: era ka feel lecho ni ra jamal waptun ni ra ko rumbal healthir ngara jamai onai rako brain open karumbal dako birin-birin naikul dako skill dako jamo beli ngarayang doal karatu ka newe dako kulang udin mam wang angor nakun aralinin na yan ka pangor li direction jama ulana onai bila aranyin na angor jama ngaramarang mara feeling dako happy life naikar li akun fun ko mara li boys na nakulimur jama mirin mala o glorious na mala awal linya happy rakal awal linya happy wala kal boys kal
1: yo thank you tuwal na purganin na ngara Terence Kuruwi ka Brian ka number thank you
0: yo thank you numalang ko butter ito daw tambal yon ng radio li
3: yon ng radio